0: Det er meget kende og vildt, når jeg lukker alle ved, du har sagt det, ikke?
1: Catherine, kan jeg sige lidt med at kalde dig?
0: Ulla, kan Catherine?
1: Tak, ja. Upinga ko ang maayot ko kawagi lokta ka. Anandagi lokta ka. Ang ayok hagi lokta ka. Anandaga atatangan. Aulak si makalula ko ta. Tataga kaban de ulak si mang makangal. Anandaga ukakatan lokto. Ani gani. Ang mamay na kayo. Sik-sik siyo kitsi. Sumag siya. So na ba una, nga, no, ano gano, yapal yung nilok si Mayugalwa, sik-sik siyo, amin. Yap, siyang nilok to ko no, ananagilok to ka, kisi ni, tukok si Malang matapukat to yung may. Abing nga kalaw ng masunaw ba abing nga nusuwak to alulo ataw si mukad ta abing nga alo siksing ni kati si Mayo. Yapal yung nilok si Mayo kudugal o ananagilok ta ka. Ama, ane ko'y kalulaw mauyak ko. Siksik siyo ko'y katilok si mang mauwag tinit ta. Pag inilaw ko, nakatemang ano. Lang, umpla ka takati. Naminok na halopag ka, umpla ko, tiyak papsi. Nung namun, naminok na, sana dinok na ka eh. Ikwitaw si Kuya Nami, umpla ka takin.
0: Eh, bilo ko yan, naminok ka lang at ang mga Catherine.
1: Yeah, bye.
0: I like it to in the common as young Matakaja not do it. Open the Yukuluni, Sully like Okala Samaja of the Kulumat, Kino of it, Naki Lokal of it.
2: Jumi Raita.
0: Hi, Jumi. Ulakun.
2: Hello, Ulakapiko. Ume ame ki ma kuma di sio ngoyo nga. Uye kri wa ma siwa kita ka ya rume. Ama no ang yo ka a to yo sumene. Aji wa kati rau sumo mi yo si so ko siyo kote pe kong kalea. I miss everything. Ta ko ali ma. Ala amu ma ki a to le tu so a ta to ma na ko sa ma ko ka ima. Kaya jim pa ta. Kaya jim pa ta. I'm going to go to the house.
0: Jomming, Nakomiko, call again, Rabbit. E lacking on a casual joint to be set there, Kagit. Jomming on a cassitari to sonar toilo, lonelo, in to Okalatone. They mean as you want to be seen up put it. E lack, Dana Kalakatin, so they can you see mat at the Bunga Yaria Sinik. Unika Romatoa Rossi 1-888-969-4135.
2: I was a little bit of a kupasitikulu hatagatilu ehale hatalanga yu apelu tu persona hatane atu apelu amma ome atu hatalanga yu ape kalunani tu atu ina hatalo kama kani halisa ko takunna tu ina hatayu kama ehale atu apini amma nune bage atu apini tamani ukutatu me ya kuma kaya tena tunga ehalena ulengani ammalo yone wanna ngani kesara ne ba mena ulako kasiru na tsia tsia manna kumne lukulu lukatere bai
0: e kolo kuyana vitere be gokala rata Elizabeth e la kuyana me gokala katta tut so lokala sema jongan kin okala sema jokan ngat kina ubilli na kin lokala lute
3: lao akitu jo me halu me hala tuma
0: ulako kisu
3: kata nalo hatala oksi mama no piro juga mata ulak si mate kita sani lihat kuka ni panik kuka tak ana macai na kita mo au kamu kamp dia si mata apa tu ko au ulak si mage ikau malu asu katan kata asu katai na upapa tu jabu pala oksi makan nila aku mata kalau ka at least one more time. Ating aula zingin ako. Ay mam hitirita tilugo hitira nukay na tilugo pabisa sa hatalaw si mamisaka mataw tutugo natse weme itungan ulungwa nga uksum eme ili uksum nga taw tutugo hitiring wakasumbitunga. Amalo Uy kanila sumain na may uy gata at haduma awlak si Mazeo hatta dugwala wakto buta upit ni kerto but kinyong ni nga ni mako at ikpanlay tutuko kada na raw hatta dututa utaman na upaya na raw hatta sito but nanuli ala ulit ma awlak si makan na kaya iba akaw Iksi na kalalito, tinitilu tao ay yun na, nanong, kingak nili, nanong litaro hatang ma, ma, than before. But anyways, katalawa katalawa matao, hopefully, hati, may biyakago mako, umayak, kasakayak mo, itinito nga, nangyayaw kakataka ma. And upigida ka, panikan lako ka, ay paki, mangay, halumi, kingak no, umayak tulak to. Atuin na ako panlera ng umiyan ay pangata. Sulita maharito ba? Ingit ka sila ato atuin na ako. Ilaw ko matuin na katakto nga. Thank you, Lizzy.
0: Ilay, bilo. Kaya na may kasi yung kala katakabi. Ula katak na rebuti.
3: Ipilo. Ilikilo. Taman na to. Bye.
0: Bye. Ilak. Ate, ukala katak to. Pinakong make. Mana sila doon. People later.

onu sen nuku karong mi tunga sen nurang mi gitin nipivo minayak tu si uwo na CBC North Radio 1 ikarong ni o kaktigin niya tang madebi uyu kuruk ikayok tigi ya ka Jamie inang yaksisi mga kuraw si man na uyu ikayok tigi kandangan luguli si si wadlak pa mi o kaktigo ka ma ulo mi ulo tuin nak June 26, 2026

0: Doctor Nadal de Carvingan Nit, Damane Carumni, Vanga Karen Picoyak, Amado Dana Nilia Categiliga Yara Isabel Catoca, Kixu Yivut, Kuyiginer Tavulutana Debbie Uyukuruk, Ulumi Ulutuinak, June 26, 2026, Okara Titiginer Tavut. Aul laksima katakatarnek upengakut. Aul laksima rokpit upengangutin lugu. Ikaruga sugi rokpit, natiga sugi rokpit. Aul lak tillu silu ni kanuileo katamangasi. Kanuileo romangasi lo. Aul lak tillu si. Unikago matua ko si aul lak ni umiksanut. Kajariya sinilu ni itangunasung ng milu ni. Okara katagun na tertisi, unika romagusi, ulutuin na uninganut, 3 marks na ninganit. Okara kaktitiliga yugut, okara utivut, okausarin na katagaraktavu kisiani, 1-888-896-4135, amadutamangat, okara nerovit, 979-6151. Isabel, nidlero makalakuvi.
1: Karen Picoyak tamani eksivakati kinertabot dunga suterite o karaute magpingadaktut 1-888-896-4135 o varone ekarungnit 979-6151 niglasugun ni rangaila upangakut sila min nirsaun naksakatang mat Iga katakdilwi ko ay katakak si mayuluma ko ay may to katang nerang mingman makungito ka nga sila may aning na koroya katak si ma nerang mayok kadyang na koroya klo ni ilin na ang ito ay nurak lo tiglo kay ko ay ano na rin ni tamang mikasaka ilin na ako niyang mayon iglo karang may kubit narang naglutit harok pagi dunga su tarete o kara katarete dunga su pose iliksin ni utak kinitin ni jautimik tusana ang migata ay dunga su tarete

0: 3 марсаны анитэ окарагаттиннас уктугут опанга аутлаакатэрнерсии къаллиалеорнерсиллуни наттерасулеорнерсиллуни канутуиннак аулаарниу миксаанут униккааруматуарувиллу агунасулеорсимаяиллуни униккаусериумаговиу дебиуна уник окаллерамаккоорто тунгасуги даби
1: итэ къуиннами карен Opengakko aulaasuna ajana ittoaro kattamu kajana kattaksunilu. Nattelektiljunga 13 ni ukiokaraoksimavunga aulaaktiljuta atatagar okaksuni. Tupittinnuara ujjaangittigu nattilaungin nilimaangni unaangmillu kaitiljuninga. Aglukussuarungmillunik paksunga kappiagiaruksuguru naurik siniumagaraaksungaru unnuagururungmallu ikkiangugaraaksunga. Naarik taarugigakkur angmam magiklun putum magiklun naariluarni kuma angiqqarumaruamu tuppermu soqaimu ullurimaagaaru aullarsimagatta aniga rikkaigami taututuinnerlerluni uffa qakkinnasuk tagaruara ayornarlunilu nangiaq ina qanu nangiangikkaruarlungi kisani kappiasuruarsimayunga sayuktuaruerlungalu natteriuruarni kuma nattiavinermi taissumani Upengarainnung makadjarnartuinnung mallu nutaarnillunneri kataklutigluoqattarmat manniktareersimaqataartullu kangiakataktullu iqaruillummakotisuavallia qattareortu maannaru tamaani iqarungni aras iqqattareaqattarmigmata kuungma tamannakadjarnartuaruoqattarmaq unikkaarumannerusi qanuilaorsimayassinniglunni arianeitillugu kadjariassinni Unikkausi qarunnattiartusi oqaariyunnartusi uvunga 1-888-896-3135-4135 mameanallaaru. Tamaanilu iqarungni akiqangittu 979-6-6151. Tusaqsaukatainnugitti katjaarnartuni unikkaarpaglusilu katjaariyasilu niaturoorsimayasi oqausarigaraarusi oqanuingittiartu tungasuttiartusi.
0: Okay, six a kagarak tunga kai. Ah, big yaktit katauranga. Sana yang mi sa rogata. Deko ilo rako. Aktora titina suktilugi ilo katoyun nak toyun rogama. King atua motekunga. Aura sariya rog simalunga. Kitunga katakwa mariklutik. Kikpaaruaarnangillunitauvungaruorsimagatta eqaruraungillunga soqaimma utertsugiatuinnaqatta sanerayangmiillorluta qautillugu qainnai aurasariakkannertugu eqaruqangittiartumut aurasakatalormigatta pingayugilertanganilli taikka ninorsarnaartummi oqa Okaariyuqartuinnugmat Jaani Arnatuq quartaq taikanga quartamai okaariyutungasugi Jaani.
2: Nukumik yaanarnutu killinnermiungu simayum killinnermiñuula taqsimayum taataarnuguilarnatum angiuqqaarlu anaatsiarlaruuguma Nakulat sa mga nakulat ko ang kwa ulat ko mga kut ikaw ang kwa ah pinasugat lok sa mga tukutuk tukumiyak kut ikaw ang kwa ah pulare lok sa mga umiyak kut ikaw ang kwa puyo malarat ko putuwin na ku unalik din na kinalun na nila kay matin ko kilong yung nila huna lock si mayo CPC kung pinagtusahte mayak like kung at sumer kung pula ng lock si mayo umiyakot kilong yung luto na ansa kay lock si mayo na si kilut kalumyo umiyakot okay to umiyakot blas si toa man okay wala umata no namin tayma no tayma wala okay wala chutik wala si mata alis tinawa na siya kaya lok siya masuno fue na pura ka tawkula kung niya kami ilaman niyo halong niyo no take ko na at sina kung at sina hatlao yun halong niyo ni CPC yun lao ni ating ning kapoy yung malakas ang mayak inyong mag-iula ka niya malasawan ti tunog yung halong niya ukyuk kan okal ko pa ya na tama si matin na ah chakre si lok si mga lok do ilne si lok si mga chakre si lok kay ng ilne si ga ya mo kita din na lok si mga ya ni anatya ang iyalo tulong ani tin lok se mi tin ginechi ohala ken tin asin ni ohala ta ina no mitu elakni chuna kuma ani ka da yum ila minni nakulat na ang natuk ang yukka halaw yung man nyo ang natuk at siya ang ayokak sundo ay nilang natumik kaya na nalagilok si maya nalagin niyang inyang naliwak po yara walang matuwan uyak ka siyong takot take ko api na yung mula ayut na tumig isimang siwa ni unika sa di araw rock siwa ni kiling yung mitsan nila ay tukalaw mga mali ananak sinak siwa ang pukulong at ata nila ay tunyara kilo na kumik tayo mo wala ko mo hindi ko wala sula yung hanging ito ma
3: ate itong nga so katakit itapo nga si BC kun nun dyan eh kuaktak aw yaro rake ba
2: si kule si kuhangin na to tuwa tuwa hawang ni tuwa raman yok sila kita man tana tu hote wama yanin tu wala nga amay to kalakay na nakumik huyan namik ikalunno at si mga ma Hello, Simba. Nakong meg.
3: Kaya na meglo o kara sa ang megabin.
2: Nakong meg kaya na meg.
3: Nakong meg kaya na meg. Kwak tang medyo sakpik isak tabut. Johnny. Tawa ni. O kara katakuro yakit si o kara kaktiti yugut. Iliksini utakivugun 1-888-896-4135-979-6151. Nijau timikai tu saro kagluta okara si mayokangim manna.

0: Okaja yokak. Okaja yokak to nyung mat. Lee Mike Dekanga. Bangnak to me tunga sugi
1: Lee. Lee ngongi Louis.
0: Mame ana.
1: Kanungi. Kanolo ya lo ata katu tau siyong yung alung lungo ba may yung akaluna ano? Louis la gum spelling gum nang ito Louis ila pronounce gum nang ito wang ating ani lu lu la yao ba may yung ano lo ka lunga Louis ngo gama sir la yao ba may yung sibulo pang ng ito. Na lautiko unika oya kapelle yugo la unika ko ya valle yugo a upanga sa me kanu aula semana ko yatenne o ka ko mantu na tumale kamana tole semagama kamana tole bio semagama kamana tole no ato semaga ko like miracle kanu ke enu tu de wakata te se ngogalo a o haka manna kattau laungin inne o kattea saalanga kanukea inutte to kattau so miracle kamanak tolenek tatanna tolenek
0: ii tatanna tukisin ahtiakto
1: kau jige onnaktok lai tat takuki oktavu imakai takuki oktavu kau jige onnaktu kamanaktu kanukea
0: nii teemanna
1: aagune teemangattau pigiok semagama nammena sogo se longa el ka ka ya katam ne ko walo tanga ao ye nakko pekataul longa ila yu nagala lo katala semangen kalo agatale ya kalle atil loge el nakko safse til loge ne la kimmin kimminul lo atanga twalo lo ta ila yu nalo katala semangen kalo agatta wattiago kemo se katata loge ango niko gigala kakko kemo sa katta songa tlo ge kaya kawi lo kawi malom niko gama ilaw yu nagala lo katta lo semang ni matali katang uti kalo amiso lo ta kese ani panno to me no na kalo tlo ta nammeno tsigde o kakata ko nalo tlo ta la skedo hangi kalwa o mana la koka ta ta koka skedo kakata e kalle akatale o samaje go ana na galo loango ata ta ga el takata wa kello ne katang uti kalta ko me ke yo ta no se ana na galo e kalle ang innatu go a go na me swalo ne ana na ga inna lo amo no au la pagum ne to tu sa yu sa yu te ana na kalle o magunna tinnange nuki gi va yoga vinga ai pare va tonga lo no to lo arna se ga gi gavi kalle a o magun ne ko ga ma te ma takati gi va toni nga na na ma ammalo panna te o selati te nga ne ele se ele ne arti upenga te tau suong umata ilinne arne nga taila gillo niyo April me amma me taakwa takke okte tau lune April nungua me pige arne nga kalle angi natua mulle taakwa miki yu tau no se kalle a tuina la te tau suong umata kalle angi se na ga kalum ni ko yu ya gata kalle se na no melin ya kar ni ko te taul ni ko gata mata kalle alo ta ke se ne yu ya langa kalle ani lo ni kamana langa kamana tul na ga kau ga mata e ma kalle ani ni ko ma kamana lo to e ma ngo ya to kalle se na ni kalle se na ga li yu ya lo gata e no lo ta upenga kawile kosi yu ya alo te wene unno kalle alo ne solo. Ti urlo ne kanu iga ne teme kalua kalia ne toto aga alo ma. kalleaning ikoma at yung ituk yo yaut nga imango yato kalle alaung in tab kamana tuli ni minariga kotana mana upanga onna se otiga ko miracle lautaga kalle alaung itunga ataw se alaung alone that's my miracle ataw se alaung kalle alaung itunga kalle ya kakatala otugo alla kana ya gotta kana ya gotta faimi ta sakatte chagu ne memma unnu ko kalle ya sakto ale wattugo utugo ne arluta akoti te panngalo angalle manale akote katte ya ne ligatta pannotto mele kakkale ya lomma inna gole ya lomma sivinga yo alulluni kule ya lulluni na kote na takwalo tasiulote autwalo ge palotte ajige ngitone pijuta kartuta akote na peugo ne sagai so ngolotto man apote katte ala ngenatta amma ukio sila lokatta yumma akalle na sigalo anga nunanga nilalo yumme jo aulote nago sivinga yo alo ko manyo ko yakase ngo gatta ilaniko ko asaulo amo nilalo amo anguti ulo ano sapaga yo katta la oto ilanga te ma inna ono saula gamatta o te ma nga o vayimma sapaga yo yuttu ko te anguti la ga alo no pikana na gatta o pa tabalike o wanno pikana ga alatto aso atalaung na mali kalle ara sa kalle ala ung na kongale ana ana galo kalle ala samagun ne kogulle kamanatto ta na wattinno solo my own little personal miracle te me gunna ne atu ge gun ne nanga kanu tu inna kalle ase na ne atu ge lunni ko yunga ko ve ge lo amo no kalau sama jangan nih tu ngakai kalau kuean aluanga isuma balau tu ngah suna bali isuma nangi tu palo mul kalau yang itu tak kena sama juga ngai lah dah nuni kari kai nak taka tu kesinaka adigi pangin ma aku tama sila bu nunangalo apotilo adigi itu nipit itu tak kartu tak pingit uta kasema yo golle pannotto me akkotinga kanotto naholo ya so sikoy saga etala oko kaengo se yoga kale so galo me gata kanna pannotto paana pa paanga la so vo na so ya takanna akkotito la gaema ake alo pajjana tanna kunninga kanutte mal panga e ma rusarai ma kaingo se tralo lo takese ane amne nalo galo otta kaingo se tralo vai jogo angutil angutine tama unga sak tikit to kala se un galo agrelo ne ke se ana amne nago yo alo cho wal ballo so e kale amma le gai ma ko vea na bicho atone unga stumulo paunga longa stualmo amma unonga saumittinga amma unga stualmo no sauvalmo yo kalleato kovea nakattatto amma manna omea tuttuta laima gore launga lela pannutto jun katitu enangane omea tolaogatta mannittala omea yogo tema tako ge ola me jonga manne tattuta manne aung nyamma ge ne ngo kata ne komene kulu ape ove na la me so ko sila po manne tattu kulu lo ti tema ngo vayimma ta panna te me ta lo te na ta ove ge lo ta ga tema po ye ku cha ku ne me ye te ko so ko so lo ta vo manne tattu te kanon na manga tema ino ilo ko se ko loa manne to ga khala ga ta ka ke se ne o pen sa ko manne to pala o se ma ga lo ga ta ne me kau taman mana tu orang natal kau aku gerolun ni. Mana tu kau yang tu keluar tak kau yang nalar kau? Palau galau kat tak tu mana le semaju kolun ni mama meju. Mana itu awam ni legal waktu ni lancar waktu itu tu yang tu ni aku yaitu suku tan nangata pihuk so kajar so ni kaki. Tapi kau temi tu kulu aku esok katigi wakka. Guti melo kau yang nama katigi wakka. Tapi mati ke piti atau wakka tu. Tamau nanti ko. Temi tu kau ni terlalu pa Allah lor kat kapian naga jangan. Kau yang nama katata. Tabbatwa taikwa ila kaname tena to tabawo te kakka koyan na mena law te korte tauga ma
2: koyan na meglulu e o kara sagabit koyan na mek o kara se mayo kakkanning illuni suri tunga suttertuse ni jautemik ona pe ane qaungittu kayusigarnerpa ate

0: Becky hand to man egun nang in nikunganut. Silina kalluk, ingil namagit, ingil silamining it, Becky hand.
1: Tisang in nang naku yield. Mamana. Dengner okara sakto anangil lo tya khadni tanaru tsangna lo arme yabo anangigane ta kwa khuinang naktu khangat takka tak twaru rmata supporteur c'est mal lo tata ki se rejoindre arto yikian kwa inuktit khaw yingitannille Tajam Makanegia, no mit to Karasurnasani, Taka support to Katigia Kruke, real lector, Mata, real lector, Katanga, Luxi, or Gamotako, Iglator, or the Abrake, Kisutakam. Okara Sema Yokto and no Kosarto. Okara, you knock to see 4135 4135
2: Ikalik ikatak si Marek Tugong, ikalukatak to inurang ming mata katsaking miya ka upagyarong ilugo kisani suri. Awya, upa jumi katarak tabok kay. Tamani tau ikalung ni katsaw sa katak palayo inuit, inuit anik paklutik pisuyuk paklutik siratiyavo katak Tuenung man ukura ka rurak paklunin sa kinilo araka nga. Ano kaya duraka nga lukisane? Akaw siya nakuruyak paklunin ilipisuklunin ako tiko ukura tilugo. Katang nang man. Ukaro katakiti. Upang nga ikadlak si makatak to arurok to nikwa ikaksaki urok putik kay ikarugi urok putik kay o nikakatak uro yakiti dunga sutek to si lea na ulalik kilabak pag nagtong mit o karayuan nung matunga suktil labon
3: kuya lobe naalaw tiko tingin ko maluwa mayakata Pernah tu kerjaan lagi pelan mayo, kakabil lu si ulu kulu kerjaan tu pelan mayo, kisah ni kita kaya leh lu mayo, kau maya leh lu tu makku, kita kain nangus semua tak ikut talu lu, ikut tanah kui nato ya palu walau kui nato ya palu ama. Tak kuat ni allah ya tak kalah. Ami itu tak kalau nak tahu betul bahawa kisah ni, kuat pembiungan. Tak kuat ni allah ya tak. Allah sekarang tu kepala gelo ni lo temane. Nanti ni ikhlas tu kalau kata mengatau betul bahawa tak kata ialah allah sekarang lah semangat ya mula. Kisah ni. Tuwayak sa mayo awlong. Sikwak sa mayo awlong ay katali. Manila patwilo. Tamatyaw patuwalon. Takataw bang iti ang mga mali. Tamakuno nga. Ila. Uy, gamay wala tulili. Namung abisawin mo. Ila. Kuya libakalo ato nga. Lugaya. Nakisani. Tumisiyaw. Sung mabakabu, ama dulo ako katao ma, kalo ayaw ako katao yung pelay kalo watunga tamang matiyo, dulo ako pangit dulo ako gitay mga, eh kuya leto na tungale, upang sa ilaw titaw balaw ama lo spring camp yatunu. Ilaw walaw ka mo. Ilaw, my little girl, 8 years old, kutiga, spring camp, gaya si ma, yung mima.

pangan neolito apa si pisik ti to havut to saudik kuda mauna to davikut ali kuata pinasu sungalalek mi maina retirement June 30 ulito apat dan na to sakti si wadit sa siya alam meyok ah hey ah silin niya pala alaw ko sa ribong ah uko ano sa muling ayuit silin niya di ko hawi sa kaintangin nun na vimmit nun na siya bumilo imailing ayuigok kutyo kapi mi uno sa Allah kailangan nagaktaw yugok uko ni kanya sa dilo plus 4 sani kilo milo Allah kailangan nagaktaw miyut uko ni hak niya sa dilo plus 5 ngayumik umiyak milo Allah kailangan nagaktaw miyugok ano kong niya sa dilo takaw lo nikyo la kuningan ito mik 20 misungan nilimbik uko ni hak niya sa dilo plus 8 Inuktua mila Allah laga nagaktaw miyugok, ano kun niya sutilo, takkaulo, nikiw la kuningan itumik, 20 misungo nilimbik, oko ni hak niya sutilo, 7. Pupang nito milo ako living milo, Allah laga nagaktaw miyugok, ano kay hatikin niya sutilo, takkaulo, nikiw la kuningan itumik, 20 misungo nilimbik, oko ni hatikin niya tuwok, 6. Iwo yabim milo Allah laga nagaktaw miyut, oko ni hak niya sutilo, 8. Sallu ni lo Allah halangan agakta miyut. Oko ni halangan mishtilogo plus 9. Kayang suya miraklin laik mi lo Allah halangan agakta miyugok. Oko ni hak niya sutilo plus 8. Huwakta mi lo Allah halangan agakta miyugok. Ano kun niya sutilo nikgiulo atwang niula kuningan itumik. 20 misungo nilimik. Oko ni hak niya sutilo plus 6. Kayang sumi lo Allah halangan agakta miyugok. Ano kun niya sutilo Kabangan ito mik 20 misungo nilimik. Oko ni hak niya stilo plus 8. Aw palam milo Allah lang nagaktaw mi yugok. Oko ni hak niya stilo plus 6. Tas iyo ya milo Allah lang nagaktaw mi sunilugok. Oko ni halang nagaktaw sunilugok plus 5. Tamaan likod to ami Allah lang nagaktaw mi yugok silabot. Ano kun niya stilo nik yulo kabangan yulo. Ako ni nga nito mik 20 misungo nilimik. Oko ni hak niya stilo plus 7. Kayang sual tuwa milo Allah ilang nagaktaw mi yugok. Oko ni hak niya stilo plus 5. Noon at siya bong milo abani na inimi. Nubuya walo lang nagaktaw mi yugok. Suko yulak tatun na kaya hak stilo ko unu sa. Tatsililiw may lang nagaktaw stilo ko unu sa yumik. Ano kun niya stilo nik yulo kabangan yulo akuningan ito mik 20 misungo nilimik. Oko ni hak niya stilo ko plus 6. Amalo hope tell me Postville Mark Kevin Milo nubu ya kala la kana kata mi yok suku yo lek tatu naga ya hak sutilo kallo tu naga ya hak sutilo go unusa tatchili lu mi la kana kata sutilo go anu kun ik anu go langi dolok ukko ni hak ne sutilo plus 6 tak wa ta kasil ni adik ko hawi sakain tang nu na bimi nu na chevo milo unusa muling ayuit ah ayya

0: me.
1: Hi, Apik Jam 1996 ngutil logo si bulle pak si ulak tu binit. Pupuk ni tu meu ngulak si majuk mati usi tu luga ulak si majuk tu saksa orang tak majuk. Hi, day mailing ayu ni ni pilih ulak si majuk ni pingu adik cilik mitu nak hatta langgar ma Apik Jam lock di nago Apik Jam makarungit. Awatil lo holil lo tikiuti lasim mata 30-year anniversary lasim mata pingwa tilio mitu nah talang kita cuman det cuman ni talaga 1996 mami sokodap tilo hai mana tu saksau sim meyo unika waktu UP Agnetuk inulak si laktu binigok kibi ma yubinak mit inuit piu si tukangani malit sim ni hao yumayaminik dan now na si rakto pa lo lo yo lo wakti lo salam ma ya lo yim ya ni pinga tu sak sa siang ngulek tok yu piak nei tok unika dok tok
2: ta kun da so mbe ta hallu na inu chi ka sa sing ni inu se yo ngi ta ga me anuk sa de ku so mbe yo ga la hallu na we ya khatwa ma inu se yo ngi tok ma tan na inu de ga sak ta nga ta kun da so ri gatte go i maksima yo nuna to ang mat tamon sak binagot ajar lasi basang ak subo ammalo khaninga go anak tukin anak tukibigi basang ak subo sugo mati dahalo na ilinya lak sumiga malit suko siya lot sunga ilinya tinakalak sumajama mityak to napalo lak sumajamik tanil tibigi lak sumako inuot chikasaga kusi ma la lagos ko lang sa mga buhay kong leo lang inak ko. Dahil sa mga naon lang sa mga naon ng atap, taong ako mo, ako narakta mo, inuksulim mo, inuksulik, taon sa lumit sana ito, kansulami, saka matak ka, taon inuksulik, taon ito, niya kong muti alamig sik niya kumito, hanak talilok, Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Teka-kansu-alo-makko. Tanyong-alik. Tuk-tuk-tuk-tuk. Ammalo inuksulik. Ungatilabihan ito tawani. Saloy mitsanigiyak. Upang nga ako kinalawaliaso yung loso yung umakansu-duak. Upang nga sakko. Kinalawalias na upang nga nun. Upang nga tao nga. Kinalawalialoso yung umat. Kailalo wakto alaw gata. Nikulibit sa kakanak mangan. Nikulibit sa ito si Lalo si Malugot. Pinasutsuta ng utiutsuta. Dahil nalokad na kaya alik. Pingalugit sugo. Tanalang utaw katika. Ikimaw katun na tinulunis. Puyili pa alaw itilag upang nga lakapin niyo kumat. Kitikalilak na winkas tuta. Asoy la tapaw ko, tuksukat tamot, ungam mo apalaya kata, nikulibit sa ito kata, kiyumnik, ulakan niya tiyaloy, niyukay biyano kima kiyumin nilialo sa umat, nikulibit sa ito kumilaw lulamot, kilalawang na nikuligya kalumat na nikuligi, asoy la tapaw ko, walak tagutay na kanakaya, 24 ni itigan ni takin ni kakso ni ambalo umiyakan lahat akotik sa lagalangin niya narkulyo akotik sa lagalaktangin ni akotik liok si matso ni tamaw nakitinga gud ago ako ta kakso ni tamaw na san rani temetso so yung matakik ni taklao paktulo so yung mata ango ako tingi dahil na ango ako tinga kikiangit sa jubun yung ko kami Nimik si Malawzok, Lawk si Malawzok. Uwangali, tayo metyo mo, di ko sige ito nga. Ako uti, kano atok tao sa mga mga law na kawin ang matlokaw ni ito nga. Ako ko daw si Gama, ikuli ato pa alam mo, taan na, umiya, kalakayalik, awlaw ti minim, matumini na tayo, nasay nga atit si sunawlaw ti niyong kalunik. Takun nakasak ko suni. takun nakasok tilo ko ako galak tungale alian na luktak tuala ulo ka ma ako yuk tuwin yuk ko tungan lahat kukaw miyan na tinak lukto alian na mwako kaya puyiyale lo tamata pingasot si tamaw hata tut tapik ngalo umwagik palyala kata puyiyi makwamisung ko palyala tin na mata nunawasan yanok palyala kata Pwede majamisot sa mga hatlong mata, tapi ka na kingoa ni. Tapi na pitahang imangon na kaktawa ng makingoa, kunga, tukso kaktaw. Asuila, amisopalot sa mga hatlong mata, pwede, sukay ligya na kit, lalak to na, ni kukaw kakso na kawa ni tayo na, kadagayalik. Aulaw diminta kung nakasakwalot sa niya. Nasa nga atit siya kita ko alaw tingin. Ako sa mga alam na ni. Ako wiyok tuwin yung kodo nga. Dahil na lang ko tao katuwilag at siya ko. Asuila, sukay ligi alakit. Lato ang mat. Sukay ligi ako lahal ito ako ma. Tahat sa mga tigo silok ko nga. Ang wala ako tingan ni. Tawo nga nga kaalap. Suka sige akin na to alaw niyo nga. Ilaan yung ito. Sukay ni gaya nga. Kasi kan na to po alaro tsuta. Sukay si gaya kan na to alaro ka ma. Nukha kaya ko na ulit tutaga. Pibinga si tiyo yan to nga. Tayo na no. Sukay ni gaya ko yung misiksuni. Misiksuni ka matatilawan lata kung nasakta ka. Kibiyak ko. Aulaw timinat. Tuwi tayo ni gaya ko ulit suni yung kasi kan na to alaro ka ma. Nukkari ako sa lukso nga. Tapan ako na ito. Sukawin nga siya nga lukson lo. Tain na lo takuwiakso ko. Misikto. Akalak to suni. Kitak ka na makakala po. Puyang nga to puyil kami. Asuila. Taan na. Yung kasigay ako tiyalap. Takun na tato akala mo lakap tigo. Taman na nuna kan. Kanituli kayaan to sukawin. Sukawin nga to alawin na wik. Uyik sa tulo alo yung tapaw nga. Ulit sa ulingal, ulit sa kong nimon. Uda kay laksong ato alam man. Siyo ka ato na mo uyik sa ato ko. Imanay ko na isa ato kitso na kada kaya. Yung kalap to alam na makiw mo yan lang ako. Kalap to asiyo ka alam yung nukkataw tinga. Takukaday ngayon mo lang tumigak ko. Ah, nukkasangatang man. Talang ko tayo katigaw uhaw tilta ka takan na nagkasimadya ako takugaya kata ko po ikatangin na mga at tatso ko talo ko umayuki ka sa sila alaw ka na imano uwik sa ato alaw ka na sukawing alaw to alaw ka na sukay ligi ako sa sumasuka sige ang akto alaw ka ma kasuila kulil na tayo sa long tuwin yung unaw so Sikik mo lak. Kitikali katakan eh. Kitikali kik simakulong makisiyan eh. Tain na imaksimadya mo. Halaliya ko na kataktila ko. Imat sa katakan no. Upasaka sa asya mo. Nanin mga alaw na kawin mo kung naiso ko. Ikunlea to pa yung alaw ma. Halaliya katakaw ka lakso na. Halaliya ko na katakmat. Takulik ka mo. Natsititut. Katlingalo, kulingalo po yung mayo. Ni magalagan eh. Anak na kakon na ito po. Kiwingilo kutuwin eh. Niksil ka ka. Niksisugulo. Dahil na lang isinyati tayo ko tigilak sa malaka. Nalaksak ko tayo lak sa malaka ng mityapyo. Napalo lak sa malaka mo. Ikaso ko. Inuulit siya sa akin nga ni imayalo kalak ko din. Lalaksim man. Dahil natukso ko, umatimi otaktakit suko, buhay kong nilang na ko. Imail, kisigat tigulat suko tayo na ipaka. Tigot suko tayo ninyo, putayo. Tabaw nga, amot suko, kadagaya, kabiyo lang anok suko tamo nakitinga, upatingi tapan kat sinirsitilugik. Niyungik, imanayin na tilugik, kadagaya sila tanayin na tilugik. Kimi nga kadagaya, Iloanoksugu. Ambalo kumisinga kubigunautiyes chugu. Antaganok na hangneo na kasangito. Ako ni kanla kaibar lako silmawat. Kaibar lako silmato na akong ito alok. Imani kami. Pinakanan anong na ako to nakataktuwin. Kibin ningin lukot si malutay at suman eh. Aso ila tiguwak, tiguwak, tiguwak. Dahil maakisak sa kukuwi ko na utigya sa tsuko. Upating itapi ka nakatsinito sa tilawik. Niyong inibin at tilawik. Kadaga sila taane. Kiminga. Kadaga ilawan op suko. Umaka lang mga uto kasi daw. Kamagilaw kaya kang imatago kamagitay na sa tsuko. Kamagunay daw. Tamaane. Umaka lang mga uto katun na lawol at tsuko. Asuida aku nigalalo kuwi hatta sunu wallaido pulatak pelia si buhaninga sunau pulatak pelia tuen sejok pulalo hapoalo tamanna dia ko di matsena ne ulijo hapo hapoalo khungnya ngajalo tsuni au galau yak tsuni kinangalo ni nyuita kunnai to Nuwi takun na yung mga ay pakadla ko tig sa miti ko may anok tila ko takun na kulak sa yung mga ka. Adla to kigyak siyo singa siyo tamat sumi nga kapwa alam mo. Nye. Nye ako nga ni ala takke si malak to mo. Eh kamagin na ko. Kamagin na ilo ko taman na ko kapwa alok. Anok sa ako tig sa to mo. Adla ka tayo siyo. Lalukta ka, ilinya tita umagutika at subo. Aso ila kapuli yung alaw-alaw katsuni. Anok sa alukuto alaw si Mayok. Anok sa aso nilo. Anok tigilok su nilo. Kapu alaw-alaw si Utsun. Asi Utsun tigay at mila anok sa ato ang makapu. Takkanin niya ako ni mga nganig. Nuit takkitit si Simalikayan to. Anok sa ata ako mas yung tsao tigapit na kapu-kapu binakalok sa madola ako na ito. Uwan nilo. Takot siya ni Yupi. Subukas na talaw nga. Lalagot siya nilo. Taka anok tiga sa katawin nga. Dahil sa mga subukas na so, ululak sa mga ma ay tukikta ka. Dahil ko nga timore yung nakakta na upak tunig. Upak tunig. Tupakin na kapalok mo gamali. Asuila, ikumamilo, latamik, ikikikasahan sa takon na siyang nagulo ni tahan sa puko tinga. So na uwa, kimbiya wilimat siyang ikualok ko to na milok. Miluto ang mao. Tukuli ang tigila mo ako ni mila nga. Talat, suni mamay, tupakalaw ko lang tamakan na suni. Tan na kimbiya mea na. Tuko di ang nalutig yung yelato na sa sabi na ko mao. Dahil isok balok sa mga ito ay paka dahil sa mga kapya sa lok sa mga ima. Anak sa loang wala kasi winyo na ang oras sa mga kapya sa wala lok sa mga ima ay paka sikilya sa katas ni isok sa ito alat suni. Isok sa na sa mga ilani yung ito. Pinuklewak ka na ito alat suni. Iyusikan natin na katama. Iyong gila ko eh. So ang katama na ka. Iyok ko na ko. Kasi tayo ba't tiwalak sa mga ano. Medyo inulit niya ako tinga. Ino at okso ka sa ilan na ito ano. Inusi akong ito ako manok. Sasi ako na ito. Imaximal yung imani. Kiyo yan na kayong lupit nga lakapit sa lola ko sa matay tumani. Ilun na ako tuwin niyo at saro. Tayo may lak sa maliwano. Tayo ko ano kanlo na. Takong nasurin mo yung inuulit siya sa surin mo yung kuwak sa maliwano ni Luni. Kakal, di ko malukak tayo yung kuwak sa kalo mo yung matakanlo na. Iti kami gulo. Talawi sa kunoy ta sa umata, hindi ko mitumukta na eh, huwaka na eh, upindakan na, nakarlo ko kasi ano yung kasi yung, hindi ko mitumulo akal na titalok, imangmut khuaqaaluq taimattuugiahanngilartuq inuq taimaa khuaqsimaluarummik aukkisivalliakasuastuaruni ni nilaharriali taimma nilaala upalu naputialuuluni ni apu nilahangitoqpat aputialuuluni taniimmaq matthaaluuluni taniimaq misuksimavigisanga ikisisangarruaq khuaqaaluuq taimattuugialik aukpaliatitauugiali sukattuungittumik taimna nilaiqutivallialuru imaq taimaitauugiali aukpalianingippigiluru taimaa nakatilaqigalangittu autsiatuinnaqalartu inuuk inuulliniaqutinga attausiatuaqpat nilalialummut aputilialummut taamauksiaqilausigiali khuaqaaliakkangittikangilluuni taimattut ammalu khuaqnilimaat mukiunngutuaqpat aputimut aqillorangmuluunni attutiqattariarsutik khakuaqtitaqtualuiltuaqpakiinaq khuaqnitaqniulanngilaq taima auksiaqilautuaqamaputimut tamakkua inukallau inuulliniaqusigimalitsialugit inuulitsigunnanatsiatu inuusiiqunngituaqpa inuf
1: Ahai, yupiaqnaitu unikkaaqataaqmiyu inuulaqsiiyuviniugia aqqauma lauktuvinarmik tatsumani Ahai, sikhi nguyamu tikiutitunnamiratta nakumiyamareelu naalaqunnasikainnamiqasituttaviukaintumik nikhitsiviuyumik weekend siutsialangavusit hikahikakainna siutsialangavusit makhailangatuaqutsilu namorala nillisi namorala ailangatuaqutsi nillisiaqattalusi ilatsino haujummaasinnu suli haujumananngitumu tikitaunnakallarunnami masukattupaujaalummik unnu siutsialangavusi ukualii silliniatikku haujusakaintangi harppamuulungaju inunavimi nunatsiavummilu imailingajuit kutjuaqaapimi harppat sirinilaaqnianiqartaumiyiru ukkuunihalaaqnianiqartaq plus 14 sanikiluammilu sirinilaaqmiyiru ukkuunihalaaqnianiqartausuinlu 12 Umiyayakmilu sikhinilakmiyakuk anugulakniyanikaktak takkaulu nikkiyulu akuninganittumik 20 misuungunilimmik. Okkone halakniyanikaktak 17. Inukjuamilu sikhinilakmiyakuk anugulakniyanikaktausuinu takkaulu nikkiyulu akuninganittumik 20 misuungunilimmik. Okkone halakniyanikaktausunilu 18. Pupunitumilu sikhinilakmiyakuk tatsilirilakniyanikaktausunilu ullakut. Anugulaksuni takkaulu nikkiulu akuninganittumik 20 misuungunilimmik. Okkone halakniyanikaktak 15. Akulipimilu sikhinilakmiyakuk anugulaksunilu takkaulu nikkiulu akuninganittumik 20 misuungunilimmik. Okkone haklutiluruk plus 12. Ivujivimilu sikhinivalulakniyanikaktaumiyuruk anugulaksunilu 1 niulu atuarniulu akuninganittumik 20 misuungunilimmik. Okkone haklutiluruk 11. Sallunillu sikhinilakmiyarunuvijakallaahtaultik suguyuluktatunnariaqsutiliru hitikaliriituaqpat anugulaksunilu 1 niulu atuarniulu akuninganittumik 20 mit 40 musuungunilimmik anuringallau sakhilaarnianiqartausuni nikkiulu atuarniulu akuninganittumik 20 mit 40 mut suungunilimmik okkone haklutiliruq 17 kaiarsuiammiraaknilaikmiliruu sikhinilakmiyuq nuvuyulaqnianiqartausutiliruq anuqulutilu atuarniulu 1 niulu akuninganittumik 20 mi 40 mut suungunilimmik okkuune haqlutilu 18 huaqtamillu sikhinilaqmiyuruq okkuune haqlutilu 13 kaiarsumillu aupalummillu sikhinilaqmiyuq okkuune halaqnianiqarta 20 tasiyumillu sikhinilaqmiyuruq anuqulaqsuni atuarnimi pisimayumik 20 mi suungunilimmik okkuune haqlutilu 23 tamaanikutsuami sikhinivalulaqnianiqartaumiyururuq okkuune halaqnianiqartausutalu 25 kaiarsuatsuamillu sikhinilaqmiyuruq okkuuni haqlutilu 17 nunatsiavummilu neinnimit sikhinilaqmiyuruu nuvuyakallaahtauli tatsilirilaqnianiqartausuin ullaakut okkuuni haqlutilu 18 ammalu hopetale postville makkuvimmillu tatsilirilaqnianiqartausuin ullaakut okkuuni halaqnianiqarta 15 nakumiimareelu naalaqunnasikainnamiqatsi ullumi tuttaviujumik hanuingituarutta tusaqsaulaaq tusauqivagut kamatsiaraapilangavasi unnasiutsialangavasi hungappasi
0: If it happened today, find out today. That's the power of having the news in your hand. Get late breaking news from reporters across the country, straight to your mobile device. Customize your experience with news from your region and what matters to you. Whether it's big headlines, detailed articles, live events, or on-demand video, CBC News has got you covered.

kon nagsakuna electricity sa min CBC ukioktak to min ublumi talimao dilugo June 26 tamani katiginak tapsiwa Robert Kabito.

0: dreidung i ti mwyd yw law. Er plen ma me bydwi nof rwyn hal a canigw wan mygwa cwli niw gyl i hwnna yw ngi law a yw tag wan i gael llnog mi.
1: Gai fynd a chi mag ma ni la.
0: I la ym na ma e chwngaiad a awam chwngaiad dwi law mi. Hal a cadw gaw law chi mag ma ni.
1: No la mi peron e kopit yw gami no kajw i tu law ma pat na pagit hangu bigi kanaga na mayang
0: ma tel ka hoy na mi sel ma
1: jan tai pana tai ma kitik tiu big jo la khima ga bit ta na nik likya ping wa ga he galung nik atu la upe
2: tamak kuninga a 1 foot high kick 2 foot high kick Alaskan high kick Uyau tak amma taka war tamak koloki awyak kritik tau su ilangi piyau su tulung mata awyak le uyau tak ni anak tau mata igduliga yung mi taman na utak padliya awyak tugelo man na piye kanilha mata imaka mikiyo mik pero padliya awyak ni aktu yak to kayu hinyar ni pat tamak awyak ko kiti usi tago kan jak twalo kat tang mata amma kawi mangitak ni tako tako yari ak suni lo kawi malak sugulu ilan nare lak sugulu tay man na talaw kimag mata
1: kali tako ni nga kawi tin na pati ubalo ba kawi may nak tu yak pingi
2: tay suman ni 1971 mi kuktok tau 70, 69, 70 tau tu yu li lau kima gap kita mak kwa panang me kitak miu tau tin lunga tamak kwa inubig miu tay tau to kat talarap kit uk to kat tau ya laga ma kakutik kwa li inu tub lunga au la katau ya reo ma inubig mut tamak miluk ta kano at tatangi tay natiak lunga kubya na may alaw kimayo tamag ko Ernie Bernhardt ko loki inuwig mo tayo ipakata inal na aktarib lugit ilaraw na kaya kitaw tayo ko at awan mo tayo ilangi
1: tam na Ernie Bernhardt Art Winter Games pingwag zwaga nga ta ilaw kataw balaw mataw inu yun ni halaw mataw hunaw bakaw yung malaw kalwa na may jaytaw
2: ang uja katigalwa ka time na Arti good to gains mo alaw kimagap ta hibod lak pa mig ukiw nga kawi mong ita ka ing minik niyakawa sa kaso ni tamak kuning ayong ito ni katak kweblo ni man na kitilagap ta arti good to gains mo ta ko a team NW team ulaw kimagap ta tagwa ni halaw law ng ita inatiyaklo ta kitayin ilaw kimagigot amat tuglian itaw kitilig kitikkan nila ming mata tayo man na tayo na huli ukiyo malwek sugo halak hain na lang kamayugot coach ilaw kamagap sigo
1: tayo ko Arte Winter Games ila wali nang may utat ayong ito may yato kalaw kamag mata pili niyo masuti humag mata akbeno law kamag mata tao tako tao tulogik ka lehang na lilaw maudyang na lehak tu yalaw matatamag ko mihig tatut ayaw tatut nutu jua galuk tut ayung itu ya law kemak mata pekai lehak talaw galuak pehi tabung ang naya haso he
2: ubang ali tabung nga kataw na law kemak yung awal wa taip sumani sana yugulu law ayaw law kemak ama angik taw law kemak ginama tabung ngitay na law kemak yung
1: Namuluk ta kimagalo ari butit.
2: Namuluk ta kimayung ataw nga Montreal, Vancouver. Namuluk ta kimalo kimayung awelo that demonstrate nerwa tayalo kimang matay ko inubing mutay. Ayung itu nang ni nerwa khakatalaw mata.
1: Makuk tu piyu mo hook pala yu yalak mag mata inui pingwa ko hingit ni ayung ilutik Siming migut ayaw ko tekan gitse ay merlo tikihen niya ma ayaw tanatam na hapak na tuyak maunang minang isuni tiguluti kihene o kigiluti luilik ni kihene ubo.
2: Iya, makukuda ko mana ayung ito kulurang mata ambata kina kaulak sa tiglo. Idin niya tiyo tiyalo ng ayung ito kulurang mata hapak na to kangin mat. Pekaili siya utong mataman na timimun. Idin niya tiyo Jatjamer tu ngau kalau akhirnya, akhirnya kita pinjau sekarang pengemama. Tapi ko ayung itu tahu tu kanggap ke uam ni, urnik juga. Ini ni arti cerung nak kalau tak tak iman ngau kalau.
1: Huna ke ujar nak pa tahu tu kluni huna mik ayung ini harga kah tu yakpan.
2: Tambah ko kecikusi. Mihik tangan lelaki sama ku takoran kakak tarap ke bau ngalu kata lau kemerap tetau tamane tamna kejik tak bagi ya bud atane mihik kita tamane 8 feet meter lugu akik pelau kemeria kalau aku pinggul lalu kecuali nak suci kacit dua tay naga ngap ta
1: inu inilah kabluna ila kejik di luar bintu Negeri mana ujarali, pekali hai negeri Inuit. Pilihan gubik jualan mata pilihan guningit naik tu galuin mihiga kanga mae kailangnya kanga tamai ayuk mat.
2: Tapi makuklah tilung hulu tapi semua ata-ata kita tak malik palau mengaku cuk tu leangat awyakku. Tamangnya nang mak palau mat nang makatau biulau petunga. Tamak ko niya kupay kawi yabalya kawi yung sugit ng magsuni niyong nutpigok tinaktualun ng mata tayman na ito.
1: Naubat siya may ngong wiyak. And di aliyang mo hangun niya may gama tuhan at siya may ang magpuyok kimayap tinik kay balya maa nasuni pigman hibuli kalaw kutitaw no kajuito yun.
0: Iyit yan love it. Nama tu orang anggap tak tak orang lupa ti tak tak tiga mungkin mama tak takkan nak kayak orang hek na tu orang mat pihut tu asal tak kian tu kelir orang tak nuna tiga hit tu anggap tak tu kan nama sugi takkan nunggu nampak tak kuat izin nanti tu malap tu lo pihali Mengapa tu udar nangis lah tu kalau kian bila kau yah tu ni udar nangis lah utama kau nanti kacik pada dalam mata di winter game ialah summer games utama kau hunaub hibu nak jangan kau pergi ilit naga kat tu ayam nak mat dah nak kahang menu wing men jangan tapan lah tapan itu takong ngah segulu tengok katang ngah segulu Kena mga lakaw yung aksigun na po napakanaan na liga ka. Tamanin lang po ta.
1: Titak di umatwa suhik. Tayo magkalugta.
0: Tayo na inuwing mo dito. Ang po katikila ka. Ben Rodgers. Tayo mo nakahulituhan. Dukihan ang inakangulakto. Ang ayik sa kriwat na ang ulang mawam. Tugliw dito lang sa mga ma-arm pro mo. Tämä hänen itä hivulla paukien tukluhama miksi johtaa kuluga mahdu kriimaati ei johtolu
2: ei tämä tämä on kauheaa tautukimaa kitakoa imen takoran luovilautu akkuun luovikutti kehän kehäning matik nikuvikutti siuutiutti tämänä kanu Taya hong mga sportsmen inukto kawin mong napkutam na tayo man nailaw tukta ko tao tiyan lang kumagap ka tayo ka ni
1: ma tuha unik ka nga kakaktagap ti atuin na umakluhi tabani na riyak tawing may inay katititaw matayla na rinagap hitaw tagbani Pani ko tigipan le maglo ko tamak ko ali katitaklo ni nagtitaw na kano atu te kah pailik no.
0: Takuneng itu bur, huna wina hati giling nak kabur. Takut asyik mai kerjat ya me. Pewal langat sema takut me akhna khani beli itu ibu nak laung ahi kai kangan. Kita takut me asyik pewal langat kehen kingu kerja kita mau bunga. One monitor yet to allow me to have to have to have to have to have to
1: have to have to have
2: to have to have to have to have to have to have to have to have to have to have to have to have
1: to have
2: amma kem ikhaluk tutjang mut mutuhan yang nak pata tamak miluk tak ilaluk tak kahaluk peka
0: imat jeluk aku tu hayo nang aku tu kowe nang lakukan summer games tu kua aku tu hawa nang nang mingmat pianit tak pata take mak kutu adi mak kula mat ya pilok hamet tu aku imat kowe nang ni sama
3: tak kau tu sabi sah tebut. And the aliak from John Taipanak, the Quakanath in the Mutau Yuk, Taximo CBC Nipilayuk, Samakos, Nipilayuramagi. A common narrow sitem temina, give a little summer game, Hatalox Matilugin, the Bungakolora Taritsila 867-645-2244. Ublumili tema yung natutimit sa naap tela tam na kami ni Tommy utaw yuk and kadluk sa naap tigo.
4: At kago ni 14 niyo nigluwa kaya pilirilaw ka mauyakak ta kaya ni nagretilire yung sunga unuak si utaw kayo ka ma ano nagretinig yak misinarangap ta to have been Nagluteki Hennig, Ekmishi Horapta, Ha, Unakawi Hau, Nadlepot, Ikunga, Hadum Mahayak to let Nagluta, Mautiluta, Nagetinu, Ekmigaksat, Amihungucha, Mehung Mata, Kuljawa Kangmat, Igayi, Atonika, Namitu, Nagreti, Ila, Huneko, Nagreti Lokai, Tekunga, Agyak, Agyaga, Hongmata, Ekmigaksan Nursuti. Pilere kati naga awan igayini ikayok tungmat atau sikut break korapta au yak tau yak mat kanuti ermigak sa kalak mangarma tako gami amyo chamanik ermigak sa karama kolak daw yalak suni piani lang yakomat before our break piani lang yakomat ihumasun kinak dati nangumat to have now up the Ukaluk paluan, ukaluanlah paluk jenak demik tuhang nalar nerama. Tuhang nak tunga, biarlah ni lebih senak tunga. Tuhang nalar nerama, biarlah hendi makin nak tunga. Nak retirer lau kemerama. Jadi nak pilih katit naga, utak tau yang mat. Kalau tu, emigak sekarang mengama. Kingulur mit kau yang harami sink takugiar mago ilu dekat lang itu nak tema ermilak sa metuin biar nak tu hang nara mas tema tu awin nak juta Pilihan yang lawak dan negatif pilihan yang lawak matikan ni, uyak tak ni. Tengok unipka rehol lawak.
1: Hulau bapa lah kau jilang negop tak, bapa lah yumi tuhak nak lutak, pianige kak tulu ala ko pugutan.
4: Ipagsani kalua dahak paluk tumi ingyak paluk tumi tuha gama ikkaju milaw gama unik ka walaw puga. Iyok nasu nilo kanugya. Ila iyok ilaw paka ikkai lilaw punga teng na kalua dahak paluk siya nasu ni ingyak palulaw tuk tuha gaka po ikkai law gama. Unik ka reho alaw paka.
1: Iba, kau hik kakak kena nerawit. Iyo nak tu kakak kena nerawit.
4: Kanga hak makai katau lo kena yu lau kama Barney kaluk uiga am mahaki lau ka kaluk tagpaw nga namut ka hikuhab lag jindugu sahekat hikuhab lag jindugit handak kut ikadda reak tugut Friday mi aw lakluta, Sunday mi utak ni lakluta. Nangyang na siya mang hikuha yung mata tahikat. Aw lakakawakalwaklo nga, nangyang loamod. Aw lahang nitay na kama. Hakiga, aw lahak pagtugalo. Ahoy la, Sunday mong mat, ang iskaw yaya kadagapta. Tingahuli at sa loaling ni Honda mi atulaw kay magapta. Hanak siya ni kapta. Publas sa iyo uwi ka. At publas sa nilo kapta. Alam mo, publang itay naman. Kan kaya tagbaan niya lakpita. Iho magama, iho malawa kama. Barney, iho magsakyo. Loki may akap tayo mat. Deng na kake mayo to a perso niyo. Kake mayo to a tsalo a perso niyo. Amma, ay panik, perso kanarso ni. Tap ko a kipukso niyo. Uglang ni ayok to a hibunang mo aso niyo. Amma tayong napitsaw na ka, kinunang mo aso niyo. Kaya naapik sa mago. Tam na, at sa loa, hibunang may ito, kakimat siya na ito, buklag sa kagsaw ngit siya may lakto, kamutiyok, kinunyanon, ilisunyo, nakitakitunyo, kamuting nilikalak luta. Oh, ano kaya tagwa, inil kanya kami, pinayak siya niya gahan. Kamuti kinunyan. Iho magalwa. Yan, naaktik siya ning mago. Nakita kaya ning mago handa. Pinayak siya magsaya may alak suni. Kamuting nyo. Awal na kaya mago handa. Awal na kaya mag. At ikilakat siya. Kano kaya tagwa ingil kanya? Kano kaya tagwa ingil kanya ma? Ika ko yiba, iho magalak nga. Iki ko yaw to akta. Iki gapta. Tam na papirok sa to. Kinul di ulak suni. Uwagod. Iki uyu di ulak. Ibu nang may ulak suta. Aul lang mago. Ingit ka lang mal. Iglat sa may ulak suta. Tagwa pinahupik sinaktugod. Angit ka unya suta. Pinahupik sinaktugod. Uwag nga alak to. Ingit ka niya mga kulat siya may lawa-lawa kama. Ingit ka uyak siya na ingit ka uyak siya ay lilaw ko. Kamuting niski kalak siya ni Honda.
1: Adya ko te kakpehe.
4: Ha?
1: Adya ko te kakpehe. Dia ay tilugo.
4: No. Ingil ka to kapla na alak suta, hakilaw ka, hibuliw ka kami. Akin yung tago kami. Akin yung tango tayo na ala. Iglaw tigihuita ka, iglaw tigit siya, may lilaw kimama ka. Ay, hibunang may ito ala kami. Hibunang may ito ni tao tuktulo ala kami. Tago ka tang ma, iyo kailaw kimama ka.
3: Tamnat sa wiki sa tabut, and kalup tamna. Kawanito ang mga tao yung natiwati minik, unika at ligo. ko yin namik.

0: mani pi vel leng ngor al gyan ne at telat sa ikset ut da ne at tok mani kat yep si lawa roberts kavito what's out tau
1: si bisi ke tatami pi vel leng ngong hau sa no tu ta konu no buka pa makut angin itu pasi jauh ne kajamini ino kunne lauk simati lugu hitung wa kajau jup pisi majangan angit kaka jauh sumi kana di angit lek tana ino sile magala mini ilu ligak jup naja Isabel naja tau sumi tau lauk tuk ino kunne tuni January 2024 takoi kato ibiko tutilu di nibak siang jokangi pasi tijuit nuna bugaba makunik amalo pimak Clickwick Corporation tana aula chila tonga kagaja me titirak simal luti nammini saputiga suatuti nuna bu gaba makugo ta ko nammini pasi je chaungitun amalo haktuti anne hataile majulaga ji ko inulaga ji kullo ministungi ta ko maliga ku kaktu ibiler jagu nangitun Andrew Morrison kigaktu jok tana Kennedy lauktu pangijokangini
2: Governments in general
1: have a duty of respect. Tako gaba mato hakun labing anut sana jauh ke jauh tinggi gali nutu ni jauh laut tung amalu tana kanata mugui ke jauh atau teh kaga jamata teh malu tako kanata mi gaba mato hakut tua be halu ti angin kunak tu ke jauh si titilu lutilu Brendan Bell awal tu was head of Mount Resources Corporation Kalau tu tak menego, suli jangan nak seulah lagi kerja tu kerja si parti tak kuat kena ujar hati cipta tunut beo kalau mejo, tapi mata kuat tu apa yang kerja tu nak yang mejo ku, uha kata ujar kare lid nuna lid.
3: If you get the permits, if you're able to mitigate against
1: tak kuat angkat tahu guna pada tu apa yang ulut itu mana apa telinga amalu inu ikaju. Tau juti kejangin kaju sigun na kadak tuin amalu tau takku tu kesina cia kadak tu gawa matu hakun nupi mari una pangu katau gayang tai malu takku pinga suin mana tu abe yang hujau luti sana jau hujau mata hubi kejangin ku on nangangan itu nuna bumi tan ilagi jau tuin na kaya hatuni Beo kaya kanila ako tunu na buwabat ilagi di kusuli katimajing ikimik ujuin Uka kati kato tilo nuna linnik tay malo tako nuna kato igo uka kato ato ilagi gajang iningin ni tutu nik imang may utanilo tay malo tako ikayo tao tiya gajang matago kitang mayon amalo tao ta nakanata lima mo tuka ang aluni sana jagun na situ na gali 2028 amalo ta na Swiss mayo anguti thousands ngini nuna hakak si majuwi sanaw ka ngini pisi matijo utiktigong majangin Vincent Escriba tana 3,500 nguluan ni pito kauti ilakho sirnulo atok tau hatang ni kuita ko jaga habi mi awla hatalaw tangan ni Switzerland mi kasi ni matulaw maka ni tana innaw na munukaman Escriba tana ni ubi hatak si majangin ko Nuachi suni nuna linini ko bigay hatak si majangin North America amalo atok si majuni niwak binning tai man lu nu ha ka ki ma ju si bu lu ting ni ka ju tu ba tu ni lu ma ne tho ba mi o ka ka te han ne ga tu ni wi tu gi gu ma lu ni gin nu nu ha ka ki ma ju ka tu ju ha tu gi ngin nu ka na ta mi me li gan ni lu
0: ko yan na mi ka wi sa tu sa yak set u te tu ta ma ka sa nang mit te ma I lagi lau tu wi la tu sak so ge ang na man Kisiyan sila kanin na siya ang mga atakay o kalimala ulo kita'y kinakitang niyunit. Kuga adyong migo kunrug sa kanila katang naktok. Una yung niya tamani 12 milunim. Una yung niya 21 migo maktoko akago sa kanila katako maklunim. Talog do amali unrug nuwiya naktugok ni gilo ni 20 ano ikliya yaslunim. Una yung niya tamani 10 milunim. Akago nuwiya go maktoko una yung niya tamani 16 migo maklunim. Oksok tolit unnuk nuia naak tugok ni geloni 20 anu ikhiya yaslunim nuni yung niya tamani 8 milunim akagu sakanila gattago maaktugok ni geloni 20 unni yung niya tamani 19 milu maaslunim yakaluk tu chalit unnuk nuia lakpalea naak tugok unnu aguila nuni yung niya tamani 12 milunim Allalak palleo maktoko akago blackwood ni geloni 20 una yung niya tamani 21 migo maktoni teka ni ikaluktu tsaamin. Oglok tolit unnuk sa kanang naktut o ang nalunigo 20 40 mo tika katalunim una yung niya tamani 10 milunim akago sa kanila katako maktoko kanang naluni 20 mit una yung niya tamani 20 migo maktoni tagwatakoy sila temin nena siya yawila. Taking a kitchen unit, unlook, and